0: 如比尔尼斯的，可能把苦打个都不能做，因为大家没路。阿杜那头吧，可能来了头吧 ，social blame 都是，还能还不读的，估计可能我们山啊，多的多给们是看那路，到那里看那来看那个 social blame 是都打的，阿杜的 social blame 都吧，可能都是野的，可能阿里不们山山么是，把我们乌那的，把我们乌那的吧，马东西的。Diterjatrai na koi tamu aramun somorendro na iba drama amale diterjatrai kawe adu matamgi manipur hai na mamingo to aga
1: to ga film sinna boi na
0: ahan mai film oi na
1: kada makha mu khamje ningi sina wa jalam jat to mbagi punsi sida khogi mingchet purakhi ba sa ga mingchet semgal khi ba film sa kada ma film nai na ma se lobi gi ni
0: adu di o jiki lam ja persuram se tum oi taram ni
1: lambda persada
0: ah ngon da yimin de so musik ke no matap san na le
1: ha da miam gi thamoi da koi babo ki thamoi da yam hek nak sin na le ha busi de koi ki safa bi de gi olang thagi wang da so ja ani si claim to bin da bra
0: ani si loina mak ngon da di chamman na khali maram di ai ne yawri bu du ai di koi gi lum chamman hai jeri ba
1: hoi hoi
0: ada miam ne hek ngon da film yau bo amoina recognize the wikiba aduga film se yamna su matam du gi hit wikiba maya machine ai gi so ahan bo wibini na ai ngon da di machine kara lum na toi
1: da khu gi 1970 gi matang adu ko 1990 gi mamang sa ja chara ko ma haje bani ko
0: mani ma
1: ada sai da ko ni manipuri film gi yo sa yam kan na he yam sound he play bo to no ko na sum puja ba adu gi impact Hujik maksiu za klay hanya lawu siaran terak ahien bawat pekali lain pun dengan hobi.
0: Film ke impact hari ke di, kuih film si yang na tang pangba film oil matam dugi na. Hujik na kara home na pangba oil itu ya film si. Malam di matam tu dari cahy ohum gumba ani mari gumba leherga film amma ka ani ka nambane ya. Matam tu dah Manipur gi oil na. Film ke making Nambagi proses tabuk singse, aku hujik kerat light talk lap tau re. Kali ni ada aku dah yamna light ba format macam mana? Digital format si laki bese, video format, dekik digital format si laki bese. Nah, han bagi percaya yamna sang ba yamna luba, yamna consider tau rega tanaraga, soyer oi. Hai ba mi singsi luna kandana khotana nang seisa onang dumaina toro hena to siam jackson to ya riba
1: ada hojing matam siria soi pa
0: ah ah aduga hojing matam siti loina hekte ihai da hera badina khoi gi khatang samja lab to mo mo ui machina khoi gi kenwa gi quality si kitang tar pra hai bagi
1: ada makha siti oja khangde ningi sina ada di film gi sangsar da koi na khongda dun lei ber banina apha ba magu lei ba film ma mana mana khoi gi hujik gi miyo samaj na man pir message ta mana lo ri thau dang se masi pi bang ma gadi khoi gi film gi thak se khoi ma gul lai hena khoi lo ga dol ni ko al film gi thak ma gi ma gi magun se na kaya muang ba gai se da pa film gi magun se ken da ni khitang pan bi do
0: a pa film gi magun se di man pir ba message tu film du ni hek lai yum kai film du ni hek yeng kai mi khuding mang na ma film du bo pam ba ada film du da yau ri ba po tu mo gi thamoi nung da changchen da na matam khuding matam khuding ma ki goi na ma de dum nga nu na ler
1: ga do po entertainment boi ro education boi ro information boi ro dum liang na ler ga dap ne ba ara safa bi film se oja koi na sum chen chong na jam na thawai yaw na yeng da ki hai jaba ta la safa bi film nam ba gi ofar phang go se ma si kam da no no ja
0: lam ja par suram si khare hit oi re mayam na ya bi re adubu matam du da awat padi am lei cha ni akhoi gi yam na tang na phang ba pot oi bu na yam na mayam na lum na lor ga nungai ne yim bi khi bani adu gi mathang de di akhoi gi ns film na putok ni ma se ai wari se kitang thai do ga ma chem tha ai se ge ko ns film ne ji ai ga narayan sharma am sung shyam sharma ani gi film sa na putok ni adu da sin mang da na ba yam kan ho na ba matam dugi di mani return si am
1: return ma da patawa
0: kai no da
1: mani mani mani
0: celluloid o ni na paisa yam chang ba adu mani pur population na kita mak oi ba masi ki am na kudong ti ba ma
1: ko gi
0: mani samna na da ko gi market ki meri bani o market chi market ki ba ho gi maksud thing meri bani a problem che di adu na masi da lamja pur sam ji chen mang dre na lo re tu mba tong da di la na chen

0: 엄마, 언데기 이샤노, 언데 탐발, 마이리, 언데기 아랍파 공간기 아타파 망란, 아이바 엄마가, 언데 나학 람비다, 언데기 상문농자비, 시나 또 포맷 아마기, 그러니 아동 디지털 포맷 몰라, 그다나 디지털 돼서 왜 카라무가 오래,
1: 그나 아 비슷한 필름시다. 실리로드 보이라고 수 디지털 보이라고 서로가 마싱세 마싱세 가야목 라이들리프
0: 보이 아이콘 참오 이런 거 드라잉칼
1: 그런데 거기 오자시 오자또 마시 필름 콘트라기 마탁다 꿈미하냐 숨 라우자래 그런데 방기바 마나마 통기 마탕도 소자 카라 바우던 비우다
0: 가이게이 마나마 필름기 오이나 방기바디 람잡라 수람세 세 아한바 마니포르기 거기 에워드 세레머니세 Manipurgi film gi damakta mana pi bagi Manipur film award function haibra kainong kauki bani madu madu da aise ba basic ta gi award se phangi lamja prasuram si da adu na ta bate di kaino ai gi film ayam ba competition da sangre maram di competition se to matam da khudi yam thing na horo pani na ai film thing di matak ta loin lai to kare adu na film ge waro ne di phang dre aduga basanta ning sing film award taina basanta khoi gi ngai ko nang se gi producer actor oi gi basanta gi award amun le ye ba huji huji mandu su ai eng on the question na bire ande gi ne kak sing gi ka kangbu ma huji huji mana yang kan pi ri si mo ma ming do bu ka ung ka to kare ai madu da so lifetime achievement award na film gi da makta hoy na bibi kare adege to pa sansan ko amak su ka hai na to wa amasu lei ko gi ma wasi manipur gi ko gi maiti pangal sil no sing na ya boy na sin bani madu na so mo ko lifetime achievement best actor award and am so mo bi kare smind to wa wa kare lei re
1: da ko jana pan bi bedi yam likna pan bi raga ada takpir bi sing di ko ge sawro sawro ba ko ge makal ka yamung mi mana sing nai jari ba yamung nung ga ja ada makha aroi bi sida ko ja da gi aroi boi na hajin hajin ning sina kana gumba ko ge thorum ta bi ri bi sing na wari si ko ge wari wa tai thorum se ta bi ro matung da ozaga khang ning ba pau phong ning ba leida ma su ma yari a leida ma su isen adan ozagi lei pham ga phone number ga dwa tam tak pi da
0: ai si kwa ke tel sam lai kai Imphal Manipur aduga ai gi phone number na 8974002134
1: ozai khu gi di wari se sana ning hai dun su matam gi cheka kam lai bani na yam sang na sana je ba sengam da tre ada matang kari gum bo jane silche thorok pagi thorok pagi tanjam lok jara ga khoi wali sabi kudong sa ba se makha mong lok jage ara nasi gi tang lo matam kya kai thok pidana ja ga wali watai sao phang je ba gi tanjam phang je ba se khoi gi de laibuk phabani ada ja gi film gi tai bang da boi da ga su theater do boi da ga su ja gi pun sit tek ta kai da na pun chi nok sang na ata isu hena mai pag na film sing theater sing yau bi ra khoi na hai je ba gloi na na nasi gi ta magre ja matang sai da ka nya na mon lo se
0: yam na mai jare
2: sagna irba singa una dona wari sana bagi thawdam ta bere hojimi kup khara gi matung da manipuri da pau phangdi gani akis bani silchar kunjalal jendrem bamna pau pajare asam bidhan sabha gi handa mi phom gasi loisil gani mi phom singara Marini Sanbanumita Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarma na Uttar Lakhimpur University gi Semdok laba Bill Sani Kuntaruk Lisingani ge Kuntaruk Lankat ki Masi Lankalo Matung da Mukhyamantri na Raja Pal ki Wangang Muk Khanani na Bagi Thak da Pukat Paga Lonya na Raja Pal Lakshman Prasad Acharya Bu Thagat Pa Phong Dokhi Raja Sida Pali Ba Sarkar Sina Biyang Kutsan Na Chatuna Amadi Yai Phatawrang Kaya Mai Pang Na Pang Thupa Ngam Khiba Gi Mahi Na Handa Ki Mikhala Sida Sao Na Mai Pak Pang Ngam Khiba Ni Hai Na Mukhyamantri Na Phong Dokhi Atai Su Maha Ki